0: sabi wadi ha wasu na nkwara na sai sai kan sai fodi fidi ba nti ya nkwara ko sokko wuri sa dadi sabi de miti ni so because I just nti de mi da nti de kokota kokota na de ce ni na hu de fasu ko pa ni fasu nti adia ya ce ni na nti so ma shi fidi ya ni ni ba de ni wo shi wo ba na de ce ya ni ba ni this bit to us be but so we dey fit by the concourse we dey look concourse say we want free the money na chi ako fa fit dey appoint court e say we no need fit dey free come court say we no need fit dey free court say we no need fit dey free na ya dey any person be court say we no need fit dey free e dey change e see man we dey change e dey no man na chi na we for ko na ka ni asante ma no friend said na na you see going say for the fidi the abasa do no ah you were seeing it man so the dia do fi you just go fi and plan it fi dia no so we dey fidi ni yaba e fi no ka say no no pre it ya for to promise me ya go come fi for na na you say to promise me ti she to promise me no ay kan ya no ka tell me say no we no need fidi ni fi such a boys ni ni mo mo sabi ni mo e fe ba ko ka ka ni e fe ba ko kila mo le ko fe fi ni ba ni o ti ya se o tu mo ni fi ni fi o mo ni fi ni fi wa ko pe ni se ni sabi o ko ko o mo ka te ni sabi o ko ko to mo ka nzu se fi ni na o ya ba ho ni o ti ya se en ti mo ni fi ni fi o ti o fi do ni ni ya de si fi o de si fi e si fi o ko ni mo so ka te ka ti ni ni ni ba ba sa yes sir Itu fortune kan kan kan ci. Eh yes sir. Wani na ba ba basa. Eh ka ci yes sir. Itu fortune ya ni DC in na ka mu. Ni ni ya fige ni fro. DC ya ko su ko ko ko ko ben prince. DC ya fige ti ni si sa ko ni so ko ni fige ni kwa si ya na se ende. DC ya si wada. Tu DC ya si ho. Eh na su ko ni mo su ti mi ka se ni ti ti ana se ni ko mo su ti ko se ko ko ye ko ti kata ko ye ko ti kata mi ti bi ma asembe ma mi ti pa ko aye wo ma ye tu ko do ka ka ni ya de bi ana ko ku fu ku ko ku fu su wo mi en sa na ko ko ti ti ba mi je sa mo ta ta ba ko ko ma o ni ana mi je ba ko su ko ma sa si ni la yo tu sa si ma o ni si en ti ase se na na mo ho yo si na na mo cha ko tu na sa si ama obi de tugu mi ye sama mi ye kwaje e sama kata bro e sama wo se pe e wa no di ejuma no e no si se nfi di ko e to no se di ko e na ni me na e se fi ku fra sa ba eji fi di no ba wo di ni se ku na sa ba ni e se se ko fo na ya ta su pa so di tugu di no e se ko de wo fra o ma ni na so ma ni na ni si a e si a e na ya ta mi ni ka san yo su tu fon tan ke se kan yo su se o su tu fon kan tan ke se kan tan ke se bo su se se fi dia ni wa wo bi bia di fi ko no an pa wa kan tan na o ni ai fi ni fi no o ko o ni fi ni fi no o su sa ri a mi ti fi o se le o ku fu ni e bo wa ma ba ko se ya o tu fu ye ni an ma ba o ni bi bia se pe o bi ye ju o sa bo ni ti jo o ke ni na ni mo fi
1: da mo ni ka se akwai mun ne bona man ya sai sika bi won ya dima wa kan won ya no ana o sai dc so aka sai mrantie ne ba wa sai wo na ma kwan yi ho na no yi
0: oki eh si ka lo ko fon ba ba cha na na ne ko si de ne ta si mo ni ne sha ko si de ye je ko si de no ba yi o ba yi o bi o ti bo yi ne cha na no o bi o ti ni si
1: mo sai o ni ko mo de bro sa de yi
0: o ni ta sa de to tu o di na o ye ni o si ko do wa ya ni na de na o bi e je se se ti so na ni ni o di na ni pa ko se ti o si ko do ni ba ni

0: tie for me mama chopim so radio 104.7 na mutie twedia bokwa me ne nananom samanfo ada roma ade achi ye bia ya betena se ye besum wo asumdwe no kra ene enkabom se de be ya wodo asumdwe ne enkabom be nyina ye dia o how atetini amani ye bia wonde mum bomode so be roma nshia kotokofia no ahwehwe masemfo achi akon ye bebo apel hane pumesi bre ne nyina ye de wodo atena ohwie ya se se ya sase won se mabusuem nsa awadie mu nsam obi agye osika wajapade bi no ay kadebo na wabundwe agu na som no ne nyina amode bedan ye okotokofia ha ye bebo apewo ha ne pumesi bre ne atena kro ye ene enkapom mu mele wonti na ye rasante hine watintim ga safidie se mfa enkapom ntiase no kro ene wodo emra ye nyina ya setinem tintena ho mobi fase ke nwa na nka na ye ro wo kan fo abetri so and san wahwehwe ye chiri kwan mehia himfie meche ye wura sante hine na himfie wo wura gate kesie ni ma main gate no on saben kum super edanye si ho no eno anu opem so radio 104.7 bisa masem fo ye beboa ni ya hwehwe wo nsem se ne ebe ya asomdwe kro ye ene nkabom ebe ye ye nyina ye dia ano pe ketachel bema ewa ha omona samoa sanso na kinkansi de kro na champon eke na na basa ono soso ewa ha sebi ebru ene minim so obebo nwan pa ene wa wo hubon bia wo beje wo de so hubo nwan ko a obebo ama wo nwan no watua empani fo me mamu nyina atenasio
1: Aba pa e jusu ebru.
0: Mada Roma, na mo ho te sey.
1: Onyankopon na nanu mada Roma. Na nso e.
0: Adom ya ne kura ye, twedia mpoko ame hu ye mbo. Wa ma na dom ni bi asu ye so. Sanso na menim se wa wutie ye no, adom ni bi asu mo so a. Wo ka tire mada wa bodwe mu a moja nso edi wo mu efusane. Ye de nyankopon ase so de ene de adom ye. Ye da na se ni ye de ye ma. She traded and poor Kwame in Sabbe. I am Mana Maya, ni emu. Yankupon, emwa womona, onka wom home. A decision be I am a bit take ya, my junibaya woman tantano. Yame won concrono on summa na buffo na onum emwa yema. Offendim dear, ninyansa enum yema. Titru ona e wo school mune ye ma e pe school num na me ka chira ye ma me ye papa num ase bi bru o ma ewie school a placement na ye bibia wo ho ne se o mun ka o ma ku manto on ye mtredi am pokwa me ne nananom adaroma pru bi e bebie ama wo mu nyame enhyira wo mu nyina na na champions me ka chira me super A1 so wo ho e o pe so ko sua Semana ne o moni en krantie en wa ene di empona nene de
1: emre nyina kan ana fish
0: was it placement de ni amwa
1: and that you oba
0: wo pesa wo ye en fish tilapia nana tilapia
1: that's right
0: na nature for di ba kunu refia na kana na tilapia is that aye tilapia na tilapia
1: Abapa.
0: Mona wonye wom.
1: Aye tilapia.
0: Tilapia.
1: Aha. Tilapia.
0: Tilapia.
1: Aha.
0: Spelling your shade.
1: Anu ndiye ndiye kwa siburu ni no ya no tro no nkasa. Media tilapia ni ye kanu so so ntimi akakubi. Tiawa.
0: Matia.
1: Tilapia ni nwa ni kubi. O hata.
0: Say placement in favor wa. Ubetime asuya de ebobo so.
1: Ubetime asuya tilapia. Ubetime asuro mpreko yen. Ubetime asuya anwa yen. Ubetime asuya nantwi yen. Anu na nyina no nantwi no fu na ye twesa de ye condense milk ne milk. Na Ghana na me o na se na me kan se mama abrafo abiti yen. Eye kwa adwuma na o na abrafo na daada no a ene ya na ze na me kwa ko pa adwuma ye wa abrochiri. Abrochiri bi ene won na che Ghana.
2: Enwa
1: nyina mo yen. Aha, enwa nyina ye yen. Ajijidie nyina ye yen. In the same case, you
0: are winning.
1: Achidia, and no more depa, Mammy Duvi, Achidia, and you are back quiet. That's when you are a mirror be or your friend, Mumu Ahai. That's why I treat side the Guna Kakadra Jai, Mammy Jai, and Koho.
0: Oh, Achidia, the over rich Chiakam.
1: Not such a change was Muniano. One Munina, Sudan, Danimo, you mean, Sudan, now, Yari, Chichin, Suya Nampa. No one said, and I'm de Jai.
0: No, I am Mudana, and
1: Yan Bonnie. There be no Nangupon. I give you a boy, be I was what to one my answer, a papa, any. And to whom, Pa Blanca say, and yet. ewi ase de nyame bo ye bia kire se ye papa
0: me hwe documentary bia me hwe se busuye ko bi
1: wo nyina soja fo nyina awe
0: bi bia ka me sere ko ka soja fo asem na se o mu yi kwan me sere en fo ma se mo ma de se o ma do ma bo aga na o mu na yi en kran ne kuma se
2: nya soja fo nkwa na ewe
0: ai en tatia tatia kure biwe
1: oh ah
0: ma bra no ma sa ma wo bo tin go dey abra wa bi pe
1: sunsunu nyina sunsunu nyina ayewe sunsunu
0: wo wo ke sunsunu
1: oh da bi abne yi de ntia me met me ka kye sa me we sunsunu ni se se se bia me kwa kwere fish e wo se me di sunam no sunam na me be hye edrana no no eye sunsunu enti fish ni zo te ye wa mene enti wo te ye wa mene na me kwa we fish no me ni nyina ayewe sunsunu
0: nyame
1: hu mo asu hu mo bonso sa hu nso mo bo nyame kra hu se
0: na na mo de odi sum afidia wu
1: nyame eh nyame
0: de nam sum afidia wu nyame
1: eh
0: ade ne number sabase
1: aduane bi e wo wiase bia ma me yise woni mu di woni mu di nso nka se nye aha akokunu sei se hu no nse o buka buka ni mu a wo to no kwa basa nso ne nam ye chindi ye anwa mu ma wa ma abuna sabi nka anu abeso
0: me
1: wo hwe abe gwa de betwani
0: me
1: ka kire wo ani domu
2: na se nan na me ba wo
0: robo su mi ndi
2: bi da wo de bere sabi sabi nan jinam ne aponche nam no
0: ya no kra mi bi da
2: anwo de wo mu che nan bia
1: me da se pa
0: akokuru bi kra vi ni mu no
1: eh sabra bo nko no
2: enti enye so common se wo benya ne bebre sa
0: o pese de okwa take e common o mo shada yen
2: o mo shada yen akokuno sisira pa woken protein wo mu na nyasam keto
1: ene domo
2: ene domo no
1: sa enye ije se won sabe kakra
2: enti se okwa beso a na se betwani e fa ne sika se meba no de ba unja abesu fufu se minimo de bi da de
1: papa papa papa
2: bibia nim yan fa yi spices bi anwum aye domo ne ne sa
1: akokuno no a
2: ye wiya ne ehwie gusu jajajajajaja
1: wo mo so wo mreda we ni wo mo
2: mre ti e won nam bebre ho no ma awon di wom obi ti sa chichede na ma o ka chichede na mi se ya
1: eye 6
0: abu chichede na enya momobo
1: dabi ni nam ne ye 6
0: me si achichede o nya momobo
1: dabi dabi achede ye o nya momobo sa wuni sa no otimi tun gusu ya 600 achide
2: ka mo mo wa
1: achide ka ho akokoro eye friend say enwa woto 600 500 to ye wo mo se sia na aba
2: na na sa chichide mo body ase na enwa so mo bo so mo nyina din e ka mo nkwa nka itu anto e wo kwa yim so ti ase ite ai achichide nam e de papa
0: nya bia ba we
2: nya se me nya bia mari bi pen
0: it is a sia wo nya o be
1: so ase anade ne ngwa ni abekwa jai
2: achichide nam jajajaja
1: anya mu mu ha twa gu hu
2: mu de se mu de bia wan
1: we na jai
2: tilapia tilapia
1: eh ani anwa right da bi
2: me ma me ho ba ye 3 years mu hu mi kuma sia bi me ko bo me sese o manpo ku side work na ma to me
0: wa re mu e wo ho nyina
2: jumu a nya kanka bi na za man vore
0: kanka bi
2: ah wo be su chief meet pa
0: kanka bi we di obo
2: hey
0: ni amini mini so amu de chengo
2: enkrofu bi wo TikTok kwa amsa I think Tanzania omu wo bush omu na omu ya
0: omu no omu nkan ye hu
1: aba na omu nye nipa
0: tie mi na na meba tango fo ne die omu nkan ye hu
1: aba omu nye bi o ka ne sa omu nye nipa
2: omu kuta
0: nipa ho ma ne dra wo
2: you guess here 5
0: omu na ezu omu nipa ho ma ne dra wo mi sere
2: en na mu ano mu re
0: ya wo mu de ja
2: so ta se na ye ne hanom o se Ghana hanom especially your payment. Ko ba bi ti se Niger money ade na jokura no mo rina. Na ma ya toton. O mo rida. Ahan kwa de be ka to se eh. Enam de won ju rina mo a.
1: Na ba yale.
2: Na ba yale.
1: En so su ye yenu anu sirim fo yo mo ana ewe. Na dwun na na asa.
0: Oh, esre mo mo rina mo sa. To be honest with you, esre mo mo rina. So what na esre mo pa? O mo no mo rina.
2: Ah.
0: O mo sabi.
2: Omusi
0: ense sawa kora na ene fish no de be yaduane no osi no ye aduane na wasaka kra gum en na so se de ye ye twetwa nam eche hunum
2: ebire
1: ebire
0: ne duduro mu na me
2: so ye no tie ye ze onse wo to ompe nam
0: de
1: na mo
2: ado ti obi susu betimi ah wo se me kan se mema wo ba wi asem se onu o ma san kaka wo bua wo mo pa chese ye kam ma wo do ba ko cho ba pa wo bo so de nsa na be gu ha
0: tere ye ye on
2: ha do da bi wo de ye nyina ɔdensɛ bɛgu wo abatia na ɔde ne ho twutwu ha ne
1: na ɔde n'ani hwɛ tɔkyerɛ ato hwɛ nkwaa ne
2: mu wɔka sɛ ɛkama nanso wopɛ ne nti wos wagu mene maame yiweka ho amame yiweka wowia na wo kɔsu
0: meka sɛ kora deɛ ade kyea wobɛdi koraɛno
1: ne asɛm no
0: yo na ne yɛka mu sɛ ɔmno asamoa ne nana champɔn ɔmanom yɛ ɔmo dɛ ɔmo we nkanka bi ne nsonsono nti nsuo toto yi wosɔre ne nsonsono ne namofie a ne waafrɛ mu ɔ sɛ ɔde bɛakɔ yi fish fish ne wie a wawe bi nti wɔde mpɛkɔ na meka mu sɛ aboafoɔ bi naso yɛasena no pɛ yɛsom mu na for num bine NBA Balmain oil yenko pebi eno ane kojoto eh be say be dware wi anwumre se na menya bi srasra menna no eye de papa papa pa ko pebi go cola eh wonu ma wo sanya achade wa bra wo scane amunum ho let's just help to go ba wani munyam ninyina ene wo timi ko pemi papa fasiesie wo ho eh time here about make sure wo jo so abuti ya malaria tete wonu mu ato ana wa tinka wa keteso wo foma Time HH mixture in the capsules. ABA Herbal Center Doctor Wadia Habendro. A tutu nyari wenyina as a bema sebi bru prostate matuaba bebuao wo kidney wo liver ninyina doctor bebwa kitima herbal powder kope binom a two infection yadieno as a pimpsite company limited. Seven's vital mixture in the capsules wadia basiatika yadienum a two asian tentem cra a fei wa posoni wa poso tutu abao. Wo fichi komo ha ebebo awontem Muhammad Abubakar 81 Enterprise odile solar electronics abedwa manso a ebo amadwuma bi awudi akonkan solar refrigerator solar street light ne ne keka ho no odwani che na so ya wo benya bi agombia capsules etu sisi ya dia se be ma wontimi ni nkomo pa e wokete so be ma ni nkomo aye one way be ma wokete so a aye double double style ai wo bi si e krokokoko de sa No. I said, yes, sir. What kwa omono obepuao? His answer when EJ agroni hoba. A Huda Foundation for Social Services oba. When EJ de pamwa wokwa. I'm gonna say when EJ de pamwa betcha wa de pam free. Samson apesi a pam emani emema di iPhone ta di ni jarebia. Yebesi yesi wakama. Maranatha fast food yenko pe spring roll jollof rice. Any fried rice de nana comfort free ye nana so bo to susumu any wanam any nyari wenyina. Kroko koko hina no ne na munti asiana.
1: Mabra yi and then so asembia we diabetum ni no me pese monje na mumwami.
0: Ye bebwa obate nene wadama in samne dosu ntina yanko ho. Mana mana ma mude in sam.
1: Wins with your man and papa
0: said,
1: and someone would have to more die. Yes, I'm
0: getting
1: some better for you now, boy.
0: Yammy, I don't much in a
1: battery. You're fine, you're feeding.
0: Mamma, what can I say? Now, what you say?
3: I share you.
0: Your father say,
3: May the adieu do fee.
0: Adieu do fee. Yes, I would dear drive because what the Abraham genies or papa. Aye, adieu do fee. No hell, I won't merit. I'll merit. I draw for Grobesso.
3: I change to Tabeposo.
0: You assemble an adenum.
3: But your young papa and my major paddy, and an irreper saw Jeffrey and
0: why you're
3: a paper pirate.
0: Eh, Joe, my men will papa japa de japa de bay.
3: If ye cars, and a store,
0: and a wardge.
3: But try.
0: Chitra won't say way, and I walk in re,
3: but your debbie. Em se efie ni esi be me ma me nem papa si e 45 years ni e na okware oba afufro enso oware oba afufro na nche bia na ma me so wuye ti ma me wuye no na papa sa akware oba afufro biem e na o sa akware oba we sei so ndi odo befa na ko je
0: me papa dey ni si simu na na di na se sei to oware do do sei
3: pa cho fo
0: ey
2: nam do do example
1: anka
0: Osese.
1: Na mudu ense nkwa, nye no anu omroke.
0: Mate, oware fo.
3: Ba chai.
0: Mi jiri se no ohwe ma ni nyina.
3: Ba cho, so oware o ma no ejai om.
0: Ah, ye na ejai ansa, ebi ana di ti na enye, ye nkwe.
3: Nsi, oware we na odin ko je emeni ne nche bia, ti anche bia na papa no su bewuye. Owuye no, oba ya na odi asem ne call court. Yesu di enim court ne ho ensensem bia. Ene se ade abedam se so mumboa ye na Opeso oje eja padie di nyina abosu.
0: Ode kwa court se court nye ne dey.
3: Court mfa tumi ne ma no.
0: Afi o si tumi.
3: Tumi o betumi di ache eja padie no.
0: Aha.
3: Enti afi so o sa se ya che. chena ya chen menti asie no enti na mde abedam
0: wo se mwa chene wo wo chefa ne ne chefa ne sen
3: pa cho mimi nya me chefa bia de mtima na mtim
0: e na ese wo se ya chene sen inu ba
3: pa cho no anso wo
0: se ya chene wo se wo pem hunu e na baili bia ma efie wo so me embra wo krata bia se ya
3: pa cho de bi obi a ma efie ho
0: e bro de ko court ni saman krata wo bre obi
3: pa cho ai
0: ena wo ko court wo dia sem ne si
3: ye ko court wo na mka se oba ni se opetu mi ti ne asu eni mu ena ye de ensa kwose shaase
0: mo de shaase se ma mo se da bia wo yi asem foforo to da bia da wo yi asem foforo to meet bi ensa bia na wo yi asem foforo to dia tu mi ro so opa de ensa kwose
3: opetu mi a ye de beche ne oma no
0: ena ado ensa shaase se
3: ya kwa saini
0: mami nka se mi cho omu no pepo so die e wana na udi unkwi unyu aba no 24 mi twa me ho sema ye kasabi a wo yi asem bi tum won ka asem no de asinyina enti o mi nka bi bi e be ye ne de na obekwa ani mu no wa kwopem no wa ka se me de ba ha se me nye nsunsun so papa bi a se saa tu mi kra ta ya ma me ne pe na wa wo ko san ye no o mo so da ko pem se o di abei an san ye be ban from em kra ye di nkomo akwa chiri pa wa nka nka hu da bia wo yi asem atum enti mi twa me ho sema on ka ka ni tirim na ne wa ye anani onim fa enkra ta no ene ensem ne wa ye nyina won ka
2: de ni mo mfa machine
0: aha na efutuo ni akwanchire pe bi wo ho aye mfa ma no wanya ne sa na ye si jina ye bi a na nkoboa na e ma won ko tena ba bi nkasa me de ma sem ba o pim so radio ma sem fo amwa me because ne wa ye atum sesia na ye very sensitive mi twa me ho aba